0: napakana sabi ang pre-report niya mga nahagas ako mga narakan nga na
1: mudah-mudahan juga nakasarap di dia juga.